ɛnano barima na awurade ma ne fa ne kɛtam atamfo pɛ biribiam wɔbisa no sa brat na wan ɛna asew sɛ fa wo kɛta a woasɔ deɛ ɛdu mmerɛ bia ne nkurɔfoɔ bibisa yɛ sɛ na kura se wɔ no woyɛ ɛdɛn na ɔtumfuoyɛ na papa ne ka sɛ waka asɛm bi ɔse medeɛ deɛ menim ne sɛ bɛrema bi se ɛnɛ wurade ma wofa wo kɛtɛ ɛnɛ wurade nyankopɔn ɛnsɛ wo animonyam a wohuru deɛ woka fa hɔ na mmom sɛ awurade na aka sɛ ɛmmerɛ mo nti ɛna abɛ mu ɛhyɛ bɛrema bi oe aka bɛsoma se

0: fo a omo hwe te se AM ni ada yi fo na omo me hwe na ntiti mo na na omo ye no omo mra na omeboa
1: ate fo mo a mo hwe ye e wo Facebook se si ano nso so de ye nua no call circle kokko hwe odo na na enti bola we nyina wo hefa
0: mpa cho e wo eye new plan wo no
1: aha
0: esai e ko te se on se we ne twem ko te se e puna e wo e Epono ahun inti mede mani kire new plan ho no e ho no na sa nwura ni nyina ho
1: e de bola nyina ho new plan e yo station ho
0: pacho ha
1: mate ya da si de o chat wo kura ye eyi masida da konongo jack chai prince bafo asamoa na o hene wa asamoa papa bi
2: eta mjo so
1: yo na o so ko hene fa
2: ene de mani kire a chamota old station ho no of your station at Peace FM ba wo ko achimoto na asama osevia eno wan e lead to la paz no wo ko no ma amutonton cast wo wo ko nchan wo am gata kase bi e da wo no
1: okay
2: wo chese gata na me ko ye no
1: eh
2: ebi an me ko ye no
1: prince tobo e je for prince de eno de abande en de chen ni nyina wo enti
2: Who is it? Who is it? Saying so to a ma ewo iri and as a gata ni yamma. O share video na trendy wo ewo Facebook na. O share sa no mo yi bola no go in China. Mi bo sa supervisor na o yi nyoma ne free gata ni na sa bola ne free gata ni. O say saying so to a ma wo yamma ma ewe friend is saying o wo ye flooding. It's an saying so no to feel la pass. It's a la pass stretch na wa I say a ye stretch a eba wo we overhead one or say in so ne toy eri eba overhead one ama ekwan ne nya eye flooding
1: ate for we die chimo achimota de ndie okoye na manfo wo mu ye adwuma ba de nwanwane say efi na o moti afri gata no nyina ma san de egu gata na no wa eti ubi sa supervisor no ka so mende
2: eh mi ubi sa supervisor mi busa na say o ma be yi card ba be yi efru ene ana so o kina enti mi busa say o mu be yi anye fa na o mede ko osom ni beko agbogroshi ono ni beko ana se ebi wo achimota forest side wo no omuyi sa bola ni free wo ono ni bakogu sana mini supervisor no ka kire mi abraham me kodru wo wi ano
1: achimota forest side o hina dam site wa do mo omo de bola beko agugu
2: sana o ka kire mi ni wichwe nkomo se aka omo ma be fa sa bola na ni but omo ka na ka e be fa wi ano asai inti nyam ya doma o kira anapatututu bola na egu sa gata ni chenche no nyam ya dom do o kira by ochina dia omba be fani ni ako agbogrochi ana se achimota forest bibio bebi wa omde sa bola ni gu na won so omko omuji omusika sana omde bola ni eguwo
1: inti se nsuo to e
2: nsuo to enta na me kacho se se nsuo to dia sa omu nya chemba kese bia sa nsuo ni
1: pa dabio me pa che se we o mati mu dia gu e na no gata na no se nsuo to ni nyina be sa atwe gu
2: na mi busa na se nsuo to dia enko be sa a dry kakra a dry kakentin so tai emane ndi ensa mbaga tani ensa mo twense nyame yado mo kina ka beba befa ama atwini ni akọ agbogroshi ana se achimota forest side won
1: mate prince edase
2: ndase
1: ha atefo efi de ye bi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa nti se de ye hye mo bose na nsen ye de ani edi bola aje ye capital ha aboso na ye wien kran de a ne atoas ya mantam ne nyina ahwese de enti a bola agi krom aboso sa obi nko na obi ema no eno ho aseme de abusafo Senegal ene France African United omaba park ya no enti ye mo besi ne age mo e de ama
3: Neat FM support
1: sa ko de Chantel na eja ono so so e de ho no aba abetoaso ama mo ye ne ya moti enka nwumre e ye me Nana ya okese ena
4: ohine nana kwame amo ena
5: ohine wa kese bu ahe
4: bole
5: bole de na e wa mi sero bole ye wo bole na so bi etu a sheda e bole fa e ntimi anda